0: aga audu mai doyar ne yanzu haka ina cikin gona ta idan kaga wannan doyar za ka yi tsammanin giwa ne bar gida fara murna kawai doya na manya ce sosai
1: da tsarin MTN Sachet Bundle za ku iya kira mai sawo kati naira 200 zai baka damar yin kira akan kwabo 16 duk da kika din nan 312 *7# zabi lamba 2 don shiga tsarin MTN Sachet Bundle